Talaga, chobe, sabi, kumain ko malaki. Kumain ko malaki. Ito, kumain sa ito.